Usuafo ina mechi ya chamu pani wa jume ufuo. Na sipie siye modia. Si wadi mamla cross coding. Kama new town street mada bankuma. Anopei.

sa ebetimi akabi enso opa na de tie ya wonyoma bi se oman ba fragrant rice samwe anunso ne de pa nja no pe bo modin ase won sabaka bi amame anu achi omu bi se restaurant brown rice sa emu won su de ejejai pa ni nuan no pa dia.

0: Otwanya ya karu dia Amen kwa nchang Na wantu na nimtu Na ensema Edi aswano no Bema yemre, bema yemre Hey Otwanya yemre me mwajo
1: Ya niyo, wabidishe
0: Na mpano su boko
1: Nyami adom, bibia boko Bibia boko Ene, weni jeno Mejitum
0: Enye izi
1: Mejitum
0: Enye izi
1: Mejitum Gos, oma pasinye se ni jiri Oma pasinye se ni jipa Nyomono wana mekano opa BFM Ura kukura ya bebo weni aji Ya bebo weni aji
0: Bebo
1: weni aji
0: Na, ukurumni enkrai Eti sayin
1: Oh, sechi, medase papa papa. Kromne enkrain. I'm say, we are there, and na utabisa, kromne enkrain.
0: That's right.
1: Minya, Ghana ya ding. Because Ghana na miwo. Nte Ghana asam ne metu mihu.
0: Ena hon ne munso.
1: Aka. Nte Ghana di mwa ya ding, sika sam.
0: That's right.
1: Obideje, otu enkrain. Otu enkrain.
0: Otu enkrain siya na asa.
1: Emane e ton adye, ufasu si ya, yan to.
0: Yeah.
1: Sika sam na ya ding. Pa pa pa pa pa pa. Kuruma ya, tese nyebete.
0: Yeah, yeah.
1: Nyebete. Na enkrain su ya kuru kesi ya pa. Nanso, wan shio hon su ya.
0: Mwurem.
1: Nkum. Nkum. Nkum. Nkum.
0: And kwa kwa ni asunsu ya boko diye?
1: Ah, minu ya, boko, so enya boko.
0: Hmm.
1: I mean, fella kwenye, so enya minchia ETF, BB ETF plan B, 104.5.
0: That's right.
1: Na gana ETF no, anase, we are safe na ino BB ETF plan B, ya omo fre, echi omo adwe no, ya na, debia no, aside chinchirin chindi ya na, medema wong.
0: Yeah, yeah.
1: Medema wong, because, obitiche, senye, ya frefu ya, And can some of the Bahayan no? Yan and Pumas
0: bring to me.
1: And it's an asset that no,
0: your modia,
1: Cassian,
0: your chin and bench yet. She won't crow one sorano, pa, bepiman, you may no need credit now, so you may die.
1: Or better talk,
0: yes, or better talk, credit, or better talk.
1: Fiendrebus your penny.
0: Ah,
1: or Frebe two or three. Oh, so do better chill,
0: sir.
1: Master, no, but chill, mamma,
0: but chill,
1: my yammy depa, I wish your penny yammy depa, papa. Who's a debianami, Cassay? A tearfono. Omuntia, some of the trass, I
0: will be debi,
1: Omuntia domesuko,
0: sir.
1: Awe bu shapeni na otie asamo no unso
0: asanfre biem
1: ebe chire mu ni amkan ye no unso be chire mu meniji ye pa meniji ye ti de bia na me di accident chenchenchi
0: e
1: de
0: mu nyina
1: na ene de ngobi di she asama de ho no
0: twa hene
1: se kutu
0: se bam
1: na aya na plan bfm ya tab e boy ya jenga bi yo
0: ene twa hene mc we na kan we
1: me da se Medase, and a sign about Kubis was like, Oba.
0: Oba.
1: Na nka menene ye 1-on-1. Sa de ye kasa wa honu. Na nka mi bisa bisa ni waha. Na nka ubiante. Na nso enche sheye da honti. Ena ma ye ya jina de suya. Suya ne ye de ama gana fono.
0: That's right. That's right.
1: Na enda samne da honu. Obidishye me huwa bo. Me huwa bo. Anase me huwa jurime. Me huwa jurime. Na kosu mfie mu.
0: Kosu.
1: Ebusye mu. Na nso ne kan aye ding aisa kola na hukru umia osu
0: wa mia nsu etu
1: medase medase medase obidiche ye nyebe me wa be fie hanyina na asemi na ne se misraga na etiefo montie ya asemi ye ma ye se debia ya mo ye ma he pepepe na obi ehu bida ebi atu bida experience ben ene ba na sa no den na mo ye no den na motumi di ka kire omo na mo di amaye na ye so ye di amaye nkrofu
0: that's right
1: ye nyebe be na asemi na ne se one ne yire ene ti chese wa de fresh okay. Chese fresh chese afimienu mu ani ya me yaduma bro nyemu ye afimienu
0: mfimienu
1: mfimienu wa de ye chese oyire foforo ai oyire foforo na nyame acho mu akoda anase omo awo foforo
0: okay
1: omo ba edikan na abrantie yi ni nkro bo nyina chese one ne papa ene te na ne maami efrim
0: Okay.
1: Ne mami efrim, into ne papa, ene tifi. Inti, nasi, ebaye anase abrente yire ewuye na che se o so nye oba penin anase oba na obetina
0: ntware amofre
1: sa akusisi kakra bi baye bosun bi se de yeyina yenim no
0: na che so oba na maame
1: ada oba na maame o se be mana na maame o se ne nua ba o de hian se oba na wadandan ne kakra se de yenim no na kodubri bi na no hoye ne den
0: no no ankasa sona di mai ne kakra kakra sa
1: na na se be my papa yi anasa abrante de papa no e che se oyenipa
0: okay
1: e se dem pen focus e woni pan ne e woni pa na oyenipa
0: right.
1: Se do de na se ba na se ne yirbe yi ne ba e yiri one no te fe kama inte ban se ye be frɛ ye ya se ba oba yi mame na wa be hwɛ
0: abofra no na se ba tan no
1: inte ano kre sa pepe pen so eleda inte mame edio se yoyo and cloud any job if you but ne ba awo nti maami eboa no ho eba betena eye efie ho na obetena efie ho eyo ba tan ne ba na awo na wa ba na sensu fie ya me ncha de wa beto na asim ye nu nyina nso eye ne babai ekunu
0: okay
1: na ne kunu papa nti asefo mi nu na omo efie ho
0: wo fie ho
1: na ono anka so ba yi so abeka o ma ya asim ye nsa na oba yi eye na asade kama kama che so no oba afie ho no na ni abaje eye na se be men mi nkasa ne baba akunu no so de ye be wo asefo na akoye miensa
0: miensa na wo hojisi ye
1: ha inte ne baba ekunin ana sa brentie wo plan bia fam hasisi ye menia asam no eye ase fem che se omo ne maame ne ete fefefefe ma che se so obi ba fie ho na omo ba mane se maami we oye yase ana ne ba na wo na obehwe no a wonjindi
0: sa
1: wonjindi
0: sa
1: na yenue kire se eye ne papa one na ase ba yi kye se de we a ase ba tumi esevu eye ne papa esansio manu dwali manu dwani sin nyoma kye se wonye te se obehwe ne ba wo na maami so esabe oni kunu ana so ne ne kunu ejai na abrante ye wo plan BFM dem han so ne papa yi ono so sabe ne yere afrim ne yere afrim na ase ba ba afie ho bede busum nsia ne ni abaji fie ho ma chese suma o sum eye ne baba kunini ne papa no eye ne kankasa na penfo ka bi bi se edua enye be wo no ni no
0: yetu ase ye ntwa
1: so abrenti na asem nyina ne sey odinani tu fom hwedi hu se da bi na se ba ne papa atwem pana
0: o try me bo abrenti ne papa
1: ne papa
0: ana afren so ne yire ne maame na se emprahwe yaba empanifo ne mienu ntem
1: abrenti yi ne maame wa frim nti one ne papa ene ne yire ne ti
0: ati
1: ana ne yire maame nso e be hwe ne ba wa wo na ba fie ho ne gie wo fie ho no akwete se you and ye ho ne yere misu mi nikunu
0: ne yemfa mum
1: na abrante che se dabi na eba ne sen eba ne sen eye plan BFM program din na so ebiasi e wo bi fie eba ne sen na asemienu etumi ehyehye bibi sa na abrante yi na se ba na nanim ye no duru nti ne papa de ne papa o frɛ ne papa according to ye nua bɛ men asmo de aba
0: ah bɛ ma ne frɛ ono de aba ha sisi ye a frɛ ne papa
1: sɛ ah da me hu sɛ sisi ne kɔ so so adan oh so woni woni tu bɛ ma cha sɛ o die chinye ni
0: hinim
1: ah de san so o apparently pa cha sɛ na se ba e kɔ hye ne papa de m kɔ da o
0: asmo ba
1: akosu chese ha brantie one ne papa kan na nko se o pese nko pam eye ne nase ba yi na nso o ye de ko pam nase ba
0: ko pam on faria wum
1: e na ne papa nso so o pese nko pam ne fifie ho obede tu ye mun sunu atuagu atete nwura ahye wi
0: ahim enye yi
1: enye yi nti one ne papa kasasa ye nko so ana se nti ase ma se bi papa iso onya akorasa o hu se bibi se koso a onim na ne papa odi tu nanu amane muaye papa ntotum se de koso no ana onyan sa de da bi plan bi afamoti pa nti se sisi ye kai kai na no e bi ato no se na ne papa ene na se ba ekoso na sam tie plan BFM 4.5 okuta yenem ya magana fo aso nte aso wo yire ewo na wo yire maame eba betna mo nchen ebe bua mo se de ya mamre ni amane ati
0: atie
1: na oni na se be ma ebe twempna gana fo sabi munum de amamra kwanso ben eno de ombefa anasa den eno beye e masade be free omo na omo ne ne yire omo nyam asom dwen o se chizna dwen so na dan wa so nti o de ba plan bfm penfo se tikro enkwa jina nti ni agana fo e be kanu because on person o de asem be ka chire busu ni bia eni tro de aban framom na agana fo enti asem wei na omo nchira na de onye na ase ba ne na ase be men kwan be no fo omo mfaso na asom dwia ba onfa ne papa emfa mra kwanso ewa hinfie se sei na me papa ye ana na se banso onfa ne famra kwanso sei ya ana onpam wo mumfrifie ho ano so na busu ntite mu abawo nti de onye de no jese omumie no onye onye den me ne kofi asemwe sanya gana fo mama emuaya asemwe me nua ma kire ma kire wi nka muaya ben pa ana odebe ma branti
0: utwa hene asempa na yenua be ma dia bo ntina owro no pabro gos wonche wose wose
1: wonche wonche wonche wonche se se
0: ne nase
1: ase ba ase mienu omoji awade no na one ne yiri njai chase asembisa no eye bebre na ne papa ne nase ba omware wa be hwe oba weni ajifie ho a afen wuhu sa me papa enni yire no na chese se wo do ntoma e bono nto na yetumi ye ne sa ma ne yi
0: otu anena sa ma
1: obi ehubi sa da
0: asema papa
1: ana etasi ana yade e wo ho
0: otu anena asemwe de esum panin sem de men sheda enhubi sa
1: sa
0: men sheda enhubi sa
1: me de e ka men ko a adwen kire anka onfa omo famra kwan so na mpanimfo mfrɛ omo because mimi hu sɛ eyɛ mojafra
0: sana me hu no
1: mimi hu sɛ eyɛ mojafra
0: sana me hu no
1: ba ne sɛ na sɛ bɛhwɛ wo ba utumi ne wase bɛma
0: ba bagia bɔ so
1: wo de wase bɛma ɛnyɛ ne kunu no ne ba no ekunu wo ɛyɛ ne ba kunu papa utumi de wase ɛne ne bɛhyehyɛ hɔ ɛsa wɔde da na mu bɛgunu no
0: asɛmɔ ba
1: timi de ka me nko a kokrom fere so be so hwene so a emfere so dia sa wa be de beta so nti nka ombo omperifo amane ye na yen fro mu na amane ana sa amamre bi wo ho a omonye ana so se omumie no be free fi ho na kwan be nsrom be fere so omumie free fi ho
0: no so ya semse be
1: e ho na je saga na fo boye yi na
0: otu an hene
1: obi diche
0: omu se asem ya enu abe ma edi abai na o ka bibi se wontimi sabi empamo nisen ne papa emfufie
1: dabi
0: 4.5 na woni ne papa na wadi nkomo bia se nka ne papa no be jai de e koso no
1: koso no because wehu
0: wehu
1: na papa so de wan
0: papa ne de wan na otuan ne ye nua ba men I don't know won fafare nto nchen na one ne yere ne maame ye na ase ba no enka sase ase bibi se na mehu wa woni tu asasa dewe e ba ye musuo enti e ba ya anka se wo di ase wo na oba ye se ba be hwe unanen busumi nsia de oba ya oba yi awawi obetimi aso abofan mu kakra kakra atim de adware ama bia ka ma de enti na anka won chire na ase ba na won de otuanye no won go
1: obidi she mo enkomo we nyina ko so na brent ye de nasem nyina ne se ohwe empana bumu a ne papa ne nase ba etwe no a se ba kokora fifie ho kora na still ombeto aso watia hwim
0: tintun time
1: ombeto aso ba brent ye pese sa de ne efiri omu ntem
0: emu tete kora
1: emu tete because na kofi eni hwe obidi she eni hwe
0: eni hwe se we de moja fra to the highest degree
1: eni hwe me no ba etna wo so ne me papa tete ei internet yesa oba no ne papa ne nase o ene ba me nso so ne maame ne nase ba
0: na no ofio ye ba frer ne sei
1: ba ba me wa yade
0: ba ma na yade
1: obidi she ba me
0: na yade
1: cause oyobi a adamra ne maame awo na nua nkemfa ne ho
0: sa
1: Na brentie me ka chance nke be ya ma me no unsign na chi nko said na wo ken amafo ofre on onko onko tna ni krom kaka ni hia na ana so mu hia no a
0: na
1: waba ah brentie so pa chese odi ato na se benim na se ba se o ni kunu oni hwi no be bi okro onya hwi nti o won odi onya free obehwe akoda na omo adwuma bi ompeso omo ye bia no na chese the nice bibi so
0: unia be mani hura mani ofia mpa
1: kofi
0: Otu ahene.
1: Kofi nti, sisi ya brentia no.
0: Otu ahene.
1: Papa, ene naseba, onye omu deni.
0: Dia yi ni yu.